0: Okay.
1: Ammo.
0: Tottu pinu mi barja pekko no.
1: Niu kela.
0: Mano pe barja. I barja ni a pekko lungu lako.
1: Mamba. Barja.
0: Ukin watata mo. Ah ah. I pinu me penyo tam ya pinu me kobe barja ni.
1: Mamba. A pinu me penyi kitra we hitura tikede. Ngini wan cho ka worte.
0: Lengiti.
1: I duo ke pe.
0: Lengiti. Pian kono kuni pora gina meti meti ni anapori. Paper. Chodo wa anapori.
1: Kobi.
0: Lengiti. Aman. Hin ke kora. Ana tia choa choa dikunar kaje. Akwa nyata kwa ni yor yor me wa hin ni ni ngwa me jigiti mi eria.
1: Ogwangwe.
0: Dako pepe.
1: Kako pa
0: da. Dako dong pepe ko umia bina ta wulu. Tia beri chan mo wulu ni ene. Eno mio kare ana wori chenje yini winyu kopi kom diala gine mali chan. Jo ko ni ana yera tu no pepe.
1: Yin mamba.
0: Pien beru wulu nani.
1: Ogwangwe.
0: Eto mit.
1: We hakobi
0: mid ba
1: yin we hakobi
0: okay
1: daho kape turni tap jo kwalo punu
0: no no
1: bueno le
0: no
1: dien le
0: no
1: naho jo buatini jo
0: kopaten yena kobini daho kape pa hitikeri kuy teki daho pe pa hitikuy dangana te kupini ini daho na tia
1: yin mamba
0: we hakobi
1: kay binu ni apeng ngwa daho tia
0: te ni do kobini jo
1: pa kyo pa me ko ba ko
0: daho ni na me to kobini daho ni ala and the ene mujeni na barbe ni pedita ta kon ba weta luodo mi muje pienda da kamere pe en woto ginna da emol la ngeturno da no mira hanti janu janetia da da nga jado kale da do bermu wor da do ye ben ginu ba mir na ne der
1: wang we
0: eto kana pe ni
1: bu ti woni ngati woni
0: dokke ping wor nan kenu we jitop no ginu ti aten
1: kan kar dog da ho le u gen we o gwan kemi a ko kanita pe jalo pe mai ti ko
0: be anta ko bi ka ko bi ko mjegi
1: medi
0: da ho no no ka yini ber kere an wala nyimi bi an da ho me o beri ni gina o kwa ni do wan ti ket ti yemo ba
1: ama
0: ka no ram yi na ka tu ene ko
1: gum wa ko mi gum ka wa wara do bori
0: aya
1: no
0: I'm not going to be able to do it.
1: Pero ya entre perchia junta dot dog loco. Eto mama akartia ko kwa kwali.
0: Tam tikiti.
1: Loni ba wulo, wulo pe mi ngata ti da tam. Yimo ibero kamera metura. Kalo gwia lum rambero kamera.
2: Akia.
1: Awil CCTV keri ya pititi bi tura. Ugumper. Ami tawo riam da o ando duit ti ja berno. Ndaka ba. Ngatul.
2: Lang.
1: Tam da ka mimo ti ukere. Ketu ka nu ni le tam ya tam me mi diwe. Kwinyu. Wa dog pa yu. Dang ka dog pa yu mirti ka jud awat war ko. Gonyu jerdang na wiya ke kino ko Betty a bet
3: a wiya
1: bin kan
3: hatu no ba
1: Betty kan nenu dogi kitre mi pinye mi maru ya se wet kere mom fangi Betty we komba ana we dog kan na tie chol o belle dog pi kanu lila lila ngoyi ni ko te mi do
3: mo ada heti ko buda he put pa dia nyang ngoyi ti ko bu
1: mi
3: ada han yang
1: momba
3: atia wi
1: ka te mi tu malo ama e worri ko nyu mogo e ka te ya e te dine dogu ko te na tu dogu ko ko ba ko i perro mi ya te na tu dogi ku ni nga tu ra
3: ta ko kiri nga ke ko ba nga yi ti ko bu do pa dia nyang na ha ko mi ko pi ke ne
1: okay lo a jo lo ni ben di ku tia ni ngoyi atia ti mer Uje uje ni.
3: Pange o gino ki kena mere ti ko budado pa ti ania.
1: Tumo. Ke weko.
2: Aba ga idi wor kwe dai chalo ngweng ngweng ngweng wi mo chalo ngweng ngweng adi kwat ga jaba adi winyo
4: momba Ako ni wako tiyo welo, tiyo pak, kope nuwa pa yumiri pak.
2: Aba we, kaya ngore di ngore kiri kiri.
4: Iya wama, kope pak wam, ata po yu wi toti. Ini karana nung toti mo, nu yu wabanay.
2: Nu wabanay.
4: Ato yu wer te gonyi cherry ko.
2: Oh, bori jie jie maru idi ko bja.
4: Wok te jwe.
2: Jie jie maru idi ko bja.
4: Ujie jie malu kia.
2: Uberu bishyo.
4: Uberu rano.
2: Oh.
4: Reverano, you can wear a man.
2: I had a paper. You were a pen, no dab.
4: Poor copper pack. Tiny copper man, one queer mirror, good tilly wangler. Tell you a bit
3: condemn with you looking over.
4: I'm a dear cook. Copper Benedicu, can I to a rich army? Piwa Perivia at a parango team in 1992.
3: I'm not going to be able to do it. Gina right pe
4: malu duit ciri ping dia be
3: jami duit dia be
4: gitu
3: amanu do
4: anak kedui
3: ini kedu do
4: beti ba teka ya terlaku terpeng ini kedui
3: ini ya kedu kan gak ada orang kedui ya karena pati injon
4: teku menyak beli jenis we larang ada kedui
3: ini aku mi kedui ya
4: Takar luma tini top teko ni arang awi lekan awi dok tekede nui maru orko tunggu jia tiana bana cia nui orko
3: kara wot kwenye gina me padia ni ango ame di ko bunua wot kwenye
4: okay amani mo keweko tina bed diha bed di macha bed kaka binu kenda pa wot kera wot tiana ijani kara wuri galuma wuri tiana taka winyi pehoti pa jumen Amego pakam ginur pangyo lemon kuru dunyo
3: papa wot kanor kwena wori ye pe ajak wot kwena
4: dalpe
3: aya de wot kwena
4: kaku mo ba
3: kom jami tura ni anda haya we ha papa wot
4: anda ti jam ati jene ati uta ati uta be yoni da ngo apuri mito da ki ni akar dek be mi ngatur akari ngo pe konjanu kan Bam put a binu put a wing in with Jim or a binu can. Wake binu aba.
3: Bebad, did they look a polka? They work.
4: And you know.

0: Dulu kan cah mikir goyah kok.
1: Moja.
0: Apa wiji wae?
1: Anu kate apa ini? Yin ini tiket tem meja mepi mkurje ga yakon.
2: Baba na ager.
0: Mari di peja peja. Aba na di peja peja pole pole ba ni tegin. Manu iko buninga o yiga. Ini beda tida be mi wogu mi bol wanna jwa don ba.
2: Aba action be na ager.
0: Kai de bil telo ngabu ngapa mana bi ka ka abira ka bi konya wuro kai mode. Ara bi ka di konya wuro mode wor chelu bagu na mora wor ne ho. Ya tol ti wu ma chache.
1: Ati kere enjos tuwara kanmo.
3: Yin koe bedu kori chwa ngwa adu pemita kon joni.
1: Enjos te kanme.
3: Eno.
2: Gine, abawe. Pemme kante kani. Mam gabu jama gaba karmane lonye me gaba gaba.
1: Ling, chingna ma chela tena. Tunu tuwara cha bor me di cheng.
2: Pala.
1: Pala. Panga.
2: Panga. Aleng.
1: Pala. Aleng.
3: Monu po cheke ni
2: si kwa na no.
1: Ba ma rio. Chingna ma rio.
2: Eh.
1: Kandak tia chek.
2: Ngato gen pe wire.
1: Wiring the tour a bit.
2: Big, big. Ain't going with that dog yet.
1: King Mama Dick.
2: A dick.
3: A quano that don't fall back.
2: We need more.
3: I tell you what I know.
2: Mom, we never dick.
1: Ten commandment. I just put it back.
2: Kobe. Mama Kobe.
1: Mama Dick.
2: A dick.
1: Mama Johnny Caribou.
2: Big, big.
1: By in the day, we don't know. I can't put you.
2: Aya.
3: And no.
1: King Mama, ma'am.
2: Caribou, qua.
1: Wipe,
3: yeah. Kuruka. Oje, yin da eti winyi titi chitama papi mo.
2: Ah, pebet gabu jama gawa. Malo yin pa
3: jwa. Oje, yin. Oje, kori miyo na yin pa ameto.
2: Aba, babi.
1: Nama ngwem.
2: Eh.
1: Katu nama parte, babu.
2: Eh.
1: Nama ngwem.
2: Eh.
1: Bero lo lao ping.
2: Pumito.
1: Chapar, yin da ki hario.
3: Eto, kori yin da domo tia kwande chiku da nwelo buje.
2: Nama bi.
1: Chik nama bi.
2: Eh.
1: Pok. Ine tipo. Loki lonor ne kanita dalgu.
2: Eyo. Abijel.
1: Abijel. No ina pober ma pa.
2: Pober ma gaba. Abiro.
1: Bagi kitu.
2: Ah, abiro gwogda heno. Gwo heno na mabiro ji.
1: Na mabiro.
2: Mm. Gwo heno.
1: Na mabiro.
3: Uje de riwi uni papi.
2: Be.
1: Wa chama tena giki. Na mabiro. Seki yin. Yinu je.
2: Eh.
1: Pegwa ho jami me pasi kani ta miyo toto pupa ho jaw.
2: Eh,
1: Google.
2: Ah, pe Google ba. Kupka ni kanga rubi nuka nyona nyona. Pe na agere. Aba na da do Google.
1: Imi taru ngle.
2: Er peria konyo ko.
1: Lagi kita. So da ben kuri ni tiki habi kiel la don. Yina ben ngeni kiel.
3: Eto da de chama duong ba miyo nwa chok jami na war ko eto pikita dong jami na tiki ni pa war kanor. Ata kan. Kwenda wari epe.
4: Kori kan. Ukel bina kobi atun dong berlet tatwal anu de te chom ching ma gikino e ching ma gikino ka yrafol
1: ugum wa
4: ha
1: yin no era ber
3: yin de bini kobi miu miu no miu ne ne mi eto ko de larun lo ke miu miu
4: oh get oh get oh ukel
1: ha
4: akobi kite da hoke na kere romana na me ngute witu. Epi po yi ginno.
1: Nui ti mi tu koboni.
4: Ka pe ramor yemu me we ho kai chal. We kom kwa kwa mer.
1: Hmm?
4: Hmm?
1: Hmm? Yina kai go amu ni ginni ti nyas me ko.
4: Pe pe ta kom. Mo ba. Ene ana mu ene mu je chan nun ta da. I mo da ki chen ba.
1: Mu je ko ar
4: mu da. O da ki mo da ki nya ti an lelo ni mom. Ka me chi han ngari do pot ba. Ti apo yi chegi. Ka na mi tan pe ye. En yen yin ma nga ma ti ma.
3: ya ko e tuura ka ma me bini ya
4: ana taw ko o kala ko ko
2: ma lo na chubu de ya yeno
4: ana ti ya ko ko
2: ya ra ri ya di ga ra ri ya ni ya
4: ko ko
3: ya war ko e tuura
2: o gumwa mi ni chumba wi ni rar ko
5: o rar a do rar au ma ja o rar ba ene ko i bere wono rar
3: o en lo nu ka ra na do beru mi ni tam don te duo ke re do kan
2: kan lo nu rar mai ko Kyo ke ni balo ta jo ka rar ko
3: an pangyo lon
2: okay rar do penge o mo
3: an pange a ko bini pange o pange o
2: le da ho ka te gire ka ru ra ki
5: aba di jabo
2: pura du